Machamapal ni Funipal. August kitang taranitoy inglisingan ni Kuntaro. Haujik ayukipong mga makaita kibagaloy na na. Akasvani Imphalgi FM Sangay Channelgi Tauram Sandukpa Haujari. Sanduk chariba megahertz chamaga ahum desmik mga. Tauram tabiriba singbu taramno ukchari kurumjari.

Pauna na pijuna bi, chingsang na luhup ton bi, chekla sing na nagun butakli bi, nung shibi ima hi Manipur. Mapu kudingi, nahakinacha uiba fangan biuko.

0: 나롤 기 건절 기 토럼 다비디 비싱부 다람노 옥제리 크름제리 메세기 토럼다 탐제리 낫 아마디 쩨나비 토럼마시다 마팅레이버 쿠나야마 셈갓바다 캉다바야드바 폭로리스틱스키 마로이베싱 히라마세기 마탕다 카나네나담바기 담악타 랭신비가다우리바 Dharamanjuri University ki Department of Folkloristics ki Assistant Professor Uina Thau Pubiriba Dr. Mayang Lambam Sadananda Unaza Gadauribi Thokchom Pusparani Ngase khoi ki thorongi da makta khana nai na ba lingshin biriba ozabo ahan ba makta da taram nok chari
1: Makaswani bhal bi thakat chari
0: Hoi ahan ba sidi oza folklore hai ba se kareno hai ba se hana thambiram
1: Folklore hai ba se koina phok amasung lore hai ba wayani si punsel laga sembani ga adamasi yana na koin togi ba si lonsem wai ji pothoki ba nu pasi gi maming si William John Tomskoi ma England ma chane ekhoi ye anti ari bo polam sing nai na ba thijen mane pan mana sogli singa maga sani pan ni phutor ki august ki tarikh traga ni thoida mana matam du gi saiwol gi nu phong ba de athenium ko ba che phong ma khak ta mana city ma kha i ji folklore ne khangna ri bise ma si khangna dri ngai ma mang da mana wahi ji pothok tri ngai ma mang da akhoi gi popular literature ancient literature ko ancient antiquities kai bu ma kanu sing si da khangna ra me wa ma si gi wahi jing si da adu mana ma si di literature oi ba da gi lore oi ba ni heli haina mai puning da phaw ba di mana editor si da koi na popular literature ancient literature kain hari ba pai puna thamam ba ai khoi gi chinthang adu khoi gi miron ke a khoi gi chinbung da thangtha dana la i ba loksing yang gi pukai sing se masi popular literature na tra ancient literature na tra ancient antiquities ka ji khangna bai mahutta folklore ha ba the lore of the people ha ba si oi na khangna ba da kari kai ba ge na man che thi ma i ba ni adu masi nimit che tarani le kanda sogli sing ma sani pan ni phut taru ki august ki kon ni thoi se da the tenium si the phonge mana si thi ji ba ma ton da mana maming si lord ki magi william john tom se ming je sina gi de ba mana ambrose martin na ba ming je sina gi ba ko aduna kari gi sina ri no ha ga di ma si matam do yam na dum england da maming yam na sat pa anti korea na mane ba lai bak mi yam na dai di yan na da na khang na da na lai ba wahi ama ato pa wahi ama na man pu tho pa mne sin je be se mi na kari ba react taw ra ga di da di ma da gi yaning da bu phong do ra ga di ma gi si ki tung reputation da ki tung sok pa lai ka hai ba gi adu gi mi eng da mana ming se lo la ga pen ne mam sina ba ni ha ne long nei ko adu bu man pu thoki wa folklore hai ba masi gi terms he masi miyam ni yan ba dagi ngasi dia khoi gi household word oina ngasi sim sinare ko khoi khudi mangna folklore hai adu folklore is folk amasung lore hai ba wai ni si punje laga sem ni folk ai ba di miyam hai ba ni sam sam ba da adu ga lore hai ba sina miro lama di amma da chin thang da thang tha da na lak pa loksing yan gi pukai sing ai khoi gi chatna bi thajna bi wakhal mi yeng kumai harau isai no mai wari singul mayam se masibu ne koina lore hai ri se sam da english ta traditional knowledge ne khang nei ko aro traditional knowledge of the people hai ba ni folklore hai ri se adar mana sok ni singa maga sani pan ni phu taru ki august ki kun gani thoi da man i gi city phong gi basi ni mi sil lor kan da sahi khuding gi hu ji ekoi gi malem gi oina world folklore day ne pang thok na ri ko adu du na phong lor bi sam sam ba da ekoi na ipa ipu de hau khra ba matam da gi ning sing ba thok tra ba matam da gi sin thang ye na mi ro la ma da gi ama da thang tha da lak pa lok sing yan gi pukai sing mi yam gi oi ba lok sing yan gi pukai sing du ni ha ji ma si tham da
0: gi za du ga mo folklore day yau ba mo real amasung ethics sing na khunai amagi naha sing semgat pada karamna thaudang lauri ba ke haiba sisa khang ja hoke
1: masi di yam phajaba wahang ni ko kosparan ni nang biri se se khumbare su yam pak san na khumba su ya duga he haiba matam da su masi yam na ke no to bhai tare ko adu wo ai samlam na dum thamje ge naha bisi tung yum bi ni hai naro la bisi ko khang hi meyam na sum haina basi pusparani sum taram bani ai khoi na hoji modern education si la ko matam

0: don nga ma ngami pongje ruba ma punchi chup pon de lai ha to kwam wapan gi culture du aina yam phaje ne dop to ru se punchi chup pon de lai ne ba thap maram ni mi gi ma kha pon thoi ne ba khanga ba punchi chup pon de lai ge ne ba adino mokhoi gi culture du pi maliam se lai ba culture khudi makse loi ma nai na ga da bani khanga da bani to bu de di ai gi ipai pu na thamam ba ai khoi gi imana ipane ipune ibena ai khoi de tambi re mi ba khoi gi traditional values maya mama daigi knowledge ki pukai mayam se masina mapungoi ba kaino or kan ai gi punsi gi khongche se salakan da di ai se apaba maleng mi khudi mangna me ba to wa dung lamba misa mo oi bangam ga ne ba ko adu gi hoji ki lai banga sa gi pop culture gi kari gi se masidi matam gi matung gi na lak pani adu na ai khoi gi globalization gi process dai da mapang gi potu ai khoi lokson bai mota ai khoi gi post sing je internationalization gi process da la hal laga ko na localized ta hol laga di masina kana ra kadori se masi ai khoi identity su mi won ta kani ai khoi gi economy su sa khol lakani ko adu hiram khudi magta fa ba ore kane ba masi gi lamji da in naharon sing se pop culture si khangba dum phai kanai loin khangchen ge da pani doimsung ai khoi gi sa gi po si su maling gi phambang to puthoga masi masak tak pa gi mingon da pamhan na bagi globalization gi process si dai khoi gi pot khudi mak se ya hun bagi thodang se koi naharon chin lo ge da pani hai jani
1: khoi o zana tham beri bo phama si su adu ke matik phaja kre na ha ka ya man ai khoi gi thoram si bu ta bi ram ga su na ha sing na o za gi wa phama si il laga chat pa ta ra ga su tung de he ne he na apha ba ta khot pa lam da ma su oi ra kadra hai du na khan je o za adu ga ai khoi na nga sai de gi hiram ma oi na tham du na nei na zari wa folklore hai ba se kana gumba kharana ariwa fashion ni haiduna hai ba su yawe aduga kana gumba kharana amo cultural heritage ni haiduna haina ba so mu yawe matang su da oja kari mo thambini bage
0: folklore si jume yamna koi gi 19th century da color me amna ju hairam me masi di folk hai ba se masi di peasant society ni illiterate kangbu gi makoi ken wonin hairam me adubo koi gi american professor Alan Dendis na folk I will say masu akoi gi kaino thuna te akoi gi laila su haita ba khungang da leiba lou singu bu sin phamoi ba sakhatri ba ano bu matam gi sakhat pa gi mangal phangdri ba singe do madu yaroi hai man folk I will say man hai ma si the term folk can refer to any group of people hai ba ko folk I will terms in a mui kanglu mambo bu hekta khangna ba yai ko ar hai mi we kanglu tu lon gi natraga sinpham gi natraga lining gi manab lipu namna pun gada bani hai bane ba kabui bo hai resu tangkhul bo hai resu mitai bo hai resu ai khoi chi pho group ama ne ba manab lipu namna mitai gi da hai ra kan da mitai je pho group ama ni je nga sai gi sinpham di akoi am ta manadre ko kus purani gai gi su manadre ai ne oza wa re nang na radio da lai re ko are ni lining gi matang jisa chu ai khoi gi mitai gi marak sida tonga tonga lining chat pa yaw re ko manab lipu na rak pa sai da manadre ko adu manab lipu di kari no hai gi akoi gi loan sine ba manipuri loan sina manabal lipuna mo rega khoi chimai te pho group ni hai ne ba adu ore ga di pho ga ba si angan ba matam ge yam na chakot ngi matam gi do hai ga di hoji se pho lai da ba ta ri ba ba kwa my definition si mayam ni internationally accepted or ba definition ni Alan Dennis na piri si amana aru de ka hai who are the pho and hang ba wa hang si ki pa khum da among others we are ka ba adu na ari ba na te hojing matam da su ano ano yam tholai dina arei di hojiki mamang gi sanaram ba pena gi sakpa gi kenosi moong si stage ke performance oi rei chi living tradition oi rei ba ari bidin na te ko arei di ai khoi na han gi folk lore gi masak sing gi lore ano ano wai te me am ju sem pa ai khoi gi folk singer me am ju tholai ne se adu masi di living tradition ni ari ba po tu na te ko adu na masi folk lore si ari ba matang gi po sing du khatani ene lore ga di madu yam aran ba por am khang na ba ko ado folk lore si hojiki matam sai dai ko gi xerox lore kain tholai ba folk lore smas kain tholai ba ari di internet lore kain tholai ba ari ba por ma yam si yauri anu ba por ma yam si yauri folk lore na nei ne ri si di hoki ba hojik amasung la ka da ba matam ho mak sene ko ado ari ba sing du ni habe du madu di ketang aran ba mieng oi ni ari ba du di yawi aduga ari ba khak tang natte anu bu si yauri
1: ma tong gi ma tong ena adum iroi na na hong hong ga chat pa
0: chat pa
1: hoi o za karam na ekhu gi na ha sing asina tung gi mi rol da karam ba folklore gi ma sa ka ma sinaram ba ya ba ge hai dana khandi ba ke sa
0: jati ye ma khunai ama se ma si gi future ji kana da lei ba ge na hai ga di ekhu gi na ha ron sing da lei kana to da lei ti ko na ha sing da lei ba ne na ha sing sina ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯣꯛꯂꯣꯔ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯐꯣꯛꯂꯣꯔ ꯅꯩꯅꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯗꯨꯒꯤ ꯇꯨꯡꯂꯝ ꯆꯠꯀꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤ ꯐꯣꯛꯂꯣꯔꯁꯤ ꯃꯁꯛꯀꯤ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤ ꯃꯈꯩ ꯑꯩꯅ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯁꯦ

Matam gi khongjel na yang silakpana. Good morning Manipur gi aroi be isei landok chari. Hi drasu khangle film sidagi. SK manga ngamadi loijing khombi anipun na sakmina ba osi meirana seiring ba amadi. Nanau sagol mangna seirang ba isei asi. Kongpal khaidiam lekai dagi ningthaujam Napoleon Singh na khanbirakpani. Napoleon na khanbirakpa isei asi. Good morning Manipur gi. Aruiba kudul uina lantok chari meampuna taminarsi.

Isay si tahan jaki baga loy na na. Good morning Manipur gi thauram loy sinjari. Thauram asibu haubadagi na loy bapaw tabi ki ba madi. Meses tabi rakto na saruk yabi rakhi bapum na makpu. Amukahan na thagat pa fongduk chari.

tongan tongan ba sesuk pasingi konchel daki matam bisheshing matang matang oina tabiri akashvani imphal housing ha ki matung nu mijung ba pungtarani thoita ba matam da akashvani imphal ki kangla channel ke ni suba thorum paring sanduk pa hujagani sanduk chagada ba medium wave meter chohum nimphu dasmik ama kilohertz ni pan marfuni thoi adon thorum tabiri ba si fm megahertz sa mohum dasmik manga da sanduk chari ba akashvani imphal ki sangai channel ni

0: ina phia ba ra si sigi jina lang da ani phai ja le da na adu ga taring da muk sung ga koi phana santhi ji ta le adu ga mai am na apam ba ma su si si da sang dui ba loi rang pa me ngoro ngo ba da sa gi dui ba santhi ta la ga andegi thamba ma su kharang ngang bi da ore ya koi na dum che ma dui ba awa u da ore che ma dui ba
1: lang da
0: sang gi dui ba loi sang gi dui ba ne hai a koi gi sinam man thara kan chu bu da su chu ba na imong bi sin su ya ba su ra kan da su na ya am ba za ba ma su ji a koi na ma chu ma ka bo re si mu thak ra ni a du ga pa ja na isti da ga bi gi ba si da ha na gi a
1: a che na ra kan che
0: lu ra kan da man ba si noi su ma ne si gum ba man ba si ya
1: su do kan da
0: a su do kan da a koi gi ta ri ng kum che ma bla ga gi sa ba si si si na pa ja na Subaganda, a queen, Nuchada powder, Suraganda, Goro, Amubagas, Embo Goro, Pazara, Neba, Aduga, Lima Taxidana, Caborizit Haraga, Isti Dagbaganda, Hanegi Pidona, Dumdagan, and Neba, Pazana, Duman Suba, Mansuram, but they man, Musuga, and Monkey. Oh,
1: Adu Quinamu, Kanzani, say for ye, Pani, I must have a say, Masinu Mikianim Kasangi.
0: As patterns had in Mitaranimu, cutting sang it. So now I did harm the punning Marisha Minigano.
1: Bangan Kaling it,
0: Bangan Kaling it. No, what a nasty Marie Marisha. A quiz minor, Garci Olaga. So I say, who is had the neighbor. A sigi, nasty Nipan, Ga, Tankai Pabada, Mara Amapanguba. Ah, I do not. No, the Maris had the gano. Ah, do not time the punning Maris, pardon us, Hazan. See, Munje, Yamwada, meba, I lakanda. And they in a Katasubaga, Quinupazina, my Toloka, Gariga Toraga, Indian Portuna, Pion, be oil, oil me. Man, I have a piece of head, Pogi Bagania.
1: Batanabado.
0: They may am this never man's hair. Lupa, my am the Madame Duda. Kuigi lang yaya na maslahi na sabi siya. Sinasun na giyang kay katang pini ba? Madam siya ako yung sarakanda. At nagi tarihin kumahay ba asung ba na sabi siya. Sisina lupa sama ka yang kay. At nagi sama ka may puso may na yun ka niya ba ko. And they that I know sabi siya na sa nihin sito yun niya ba. Foto yun na. At inyong pong na. Nang sabi pisi na hekpu hiba ng mayam niya tatane mayam giga pumina na ka ama do halag doi ba ayin sabi na lahong doi ba sumayin to raga as pisi sabi si dadi kang di ayin sabi si na
1: niya
0: hoy pitorok pa hai doon ando haji pong niya taling kumoy na sabi yo na hai ba ando sara ju akwe kwang si karawa liya ba asigi tiyem si na si sabi gi niya ba
1: si na muga sabi tiyem da sumu manna da ba
0: manna di ba ada ye aku gi gum sabe jin tin ji swai mu ba ne ba lom lom lau ba aduna aku gi khwang ji ting nga kan da ye tharak pa da manam jin na tak lau ye ba dum jang kha ne ba adu ga maya na ani ra hom lak ye ra ga dum thi je je dong dau ye ko pa jam dau ja ne adu ai ne che gai ba du bo ya che pa phang au da ba ai ji
1: sa na sa ba po chi yo se ado phuji sari ba masu si yam phajadra ne bi ama kari masu hai doino si boi mas
0: makko mai ri
1: makko mai ri ado si si jin dari ba muka sa si karam ba muka no dukan de dum lo
0: o dukan de dum loi ba ado ga moi khul khun gi sa bi wa ra ga na moi na purak ba moi na purak ba sin na ne akoi na mo chung doi ba akoi na mo chung doi ba moi na lang ji pu jare da na ado ga sang ba gi man man kai kai chung ba gi ga do akoi na loi lo ra kan da big de
1: sung ba hai se kamai tong de no lang ani ta
0: lang je ani na te khul khun gi sin na photo de ne ba khoi na mu si phut li ne ba chi chu gam je photo ni pa ja na sapon je phang dre more gi hanga pan makak makak se ha ji na mu ji rom de lak pa adi du na ne chi gi mapu ji ma gi lang keji si ma sang ba da sapon do ma sang ba mai hau ga la ga sing je lo la ni da na ada sapon je pa ana sui da doi ba ando sapon je o khai ra ga tum me kan tu da ne sudha je amuk cha ma sama ha pa ne ba mini kun mu phu doi ba mini kun si da pa da na khoi no on on da na phu la se eng na tha do ga de di khudeng da bam bam ha ra ga su ra ne ba loin tha do khra ni adu ga sima chu lai si
1: o muga ma su dai

0: 마수두기 시엠바 락보기 주마이나 탐미다시
1: 두리가 마수가 탐미시
0: 탐미시
1: 사이 워 도키바 마수도
0: 와 도키바 마수도 시대시다 틀라니드나 마이 마수도 따나바 틀뚜이네 봐 안도가 바다나 두리시나 따오라가 따이뚜이네 봐
2: 아티스고나마송가오리니바티하이야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야
0: 시다 마기 싱쪼르 버기 마미세 다 호르가 생칼라가 앙앙 버실라이 네 바리고이나 아두 라이타나 바나 코이나 이싱 동안아 글라사니네 엔타미제 이싱 아잠바도 타마니 아잠바도 다 먹을뻔이 아두가 솜다 난데바 케타기바 바나 케토이바
1: 시암 쿠짱 버트니니
0: 아 되게 아무
1: 마이너스 시암 호르다 디모
0: 아 d o p t o r Papa s a d u m a n g d e 니 아두가 로레 간지다 n 나 코치나 파 a 난 a 비라 u 시 나나 나 사이 구 a 버 g 도 난 a 가 g 차다 파 a 가디 마 a 지 랑해 e 고 a 차다 파 a 로 우름 a 탐 a 니 a 차 a 안 우름 다 우름 a 탐 a 간다 와 a 르 a 나 a 다 a 이 a 니 a 자 a 가 a 비 a 이 a 마 a 더 a 가 a 둠 아스 아 a 이 a 이기 a 라 a 가 a 홍동맹진아 카라고 와야바고 누이기소 그리고 한전 따라가디네 딘지나네 하나다 비워보고
1: 딘지나
0: 마팜질래 홍던나봐 딘지나 하나 떨어가 봐잖아 샤샤샤샤 난비라가 낙당 탐마봐 아두가 이식나 떨어가네 땀나 타독비봐 아 뭐이디 빡주 살루야 돼봐 엄마야 간바두나
1: 아두 이마 후지 후지 사비리바 피기에서야 마시디 포째 두기 마티 파자리 마만 주 파자람 동말기 아무게 요원게시
0: 드랑아 따라망아응아주디상가보다는미따라니트랑아니스마이생예방장하우징나네한게오이살락바네야디타박시주야메도네나옴비심주말라잉에디디아육시마나몽나타박자크라수마한카라통비에바삭시아두나만작통그람니나아이나아얌바아육시크라수자바아네게농당나와르그나에보탈레토바스마인도예바아도하우직디
1: ตบังคังดะดะนะสิลวนดอกีงายเนระปะพันเองเนบะกะรังจุลามิไลดิอะควยออดังงาตังพังงวยซุปพังพังงวยดิเนมายามเนเนนังนะซาบะพีเสียซูยามซาบะจิบุอะมะตะซุนายุมดะทัมไดรไอ้ทัมบะซังดิฮานาซาบะนะซานาสีพังดิไฮนะบะอะดุกะจะมาเนไอ้บุเชกายดุบุเชพังงอเดลอกีฮานาเนพิชาซุยามพะซะบะปริโอบลามะตังเสคังนิเสียควยมะพุงงวยนะควยนะกุดอัฟเตอร์นูนเลเตเสดะทัมซะริบะยุมปูบีอะมะออยนะควยนุพีชิงเสียซีซีนะลอริบะทาวดังไฮตะเรเนควออะดุนิมะพุงงวยนะควยมาซีนะพิชานงซา ami hai ado smaina torop sine imu manu isaisu thalak pa imu manu ki torop de di adum masi adum menabre ma ka bai
0: de masi as imu manu loi menari ni isa lai tam ba gi su andagi mai toro khara pu salak pa duna imu ji gi khoi lau lai da na Pokilla Zabinate, Sienwala Zaini, Adon Mayam Chigi Law in Menaini, Adona Haji Po, Itanupala Amido. Mamana Pisalabi Rapisabi, I didn't. I know guy the Pisano Bungon, how I don't talk supposing Andre. Now I did piggies at your home salam mebago. Amu Langje Baba Lauraga, Sangani, BMDA, and the Poraga Mumilani. Zalamilaga no ma dalang jak jak pa chet dum loya ba idi me ana kamai jak ye ha di
1: chana sai da mingon mitu pin
0: mingon da ne thuk te ain chai ada kamai jak ye ha di ge di jak pa yan nuai da me ana lang me pa da lai re lang me pa si da koi mu koi lang khal hum ne ba khali se lang khan jing ja loin tha da la ne ba me lam da si da ko aina chang ba da di tha da loi mu da dum pi ni aduga me lam da si loin tha da la ni lang khal hum je aduga machin jawdo aduma khatang sumaina lauraga lauraga machin duga pula punjan minara nidana aduga akhoina sida kanu sikinda laiba pau tu alai si asida akhoi kallaga phajana kalan iba macam tanah luai nama langsir lak peluar kan sida aduga lak tu iba sida tu cai sida lagi si asih cai si na sida sikit lagi matak sida semai na cai si apa ni ye pu kan pau ni si ke karak sida aduga matak tadi marai tu lah salah ada karak karak ting la laga no paduna langcak na ye kat iba cai mati amna ada nuat raga na zaman raga na zaman yang tham deh ba, aku ini tadi yang kum cari so, tu mai loi met leh ba, mai bela gay pipa je isi, lang tu ting na zakam na, anta kudri ada na, adu mai na loi tau raga tau ram ni na zak pekan tadi, masa adu tan zakam ni na, zak pada nungai deh.
1: Kalau na hari berat, tabak sih hai na tau raga di line na nungai na, pasal na tau ye hai berat.
0: Hot mana, adegi met pada sulai deh. Mui kara mana di mahije, sumboi sumda boi toraga, lak pasida matum matum matum tasalaga, nungai taba. Aku ikisina, saya aina kangna sumani apa pasana, ada muan doa raga na, pitara roi, tu pasida panik lay aman ba, mas lay gumba langjam na natra di sumba su ya de ba, cina mu. Ada pije, hanta kisah sana angkara kantori, na happy, pido na napok piraga, hajiki tu maina kalaga. Pauraga cak.
1: Masih nak pergi tering kum cak itu risa. Si sum muka sahre isya. Si nihe nungai bagi ra cendong lagi bagi ra.
0: Cendong gitu kanu kum na buhi elida. Si di tong de. Tong de di langjo haji kiji da. Lising manga kaca truk yogre bagu. Kiji madi canggih langkai. Ani kum ba adu main di leme. Andegi tering kum cina. Akuina zau na bara pada li sing mari gum badang sangye ba kuina sang badi thaina gi haidare ko aduna kum lupaina ama tongana leirami haujikina adugi kum do mangre akuina tongana bazar degi boje loina lupira ga lupire luptra ga na akuina bazar dei leire aduga langje phut banatra ga haying di langje sangage hangchite sangage habasidanga sidagi Kuih cai taraga pop suraga tinggal lah thamane ba. Aduga nomi humni suba kansida kuih na cepuda taraga sangane ba. Sang luaraga pada anak taduoga kangkal laga ngasaike hari berkuhisi sila aga sarap tuh ini ba.
1: Aduna kopi ini.
0: Aduna kopi ini ba. Kuhidu na pasan kipa loi na masan kipa. Adu kuhidu taraga di masudo kerasa lah ba. Abad asunungai ba kuhidu na.
1: Ada ibu ayah mana sahabat sih, macam tentang yang sih. Sahabat ni masih. Apa itu udri ba? Sahabat ni masih. Ibu ayah masih sih. Pisa sahabat dia anu kau tangkat kere. Lang nak kup na unu betari. Aduh ke tampak dia pih masih Thai kuah.
2: Thai.
1: Apa ya direct panik sih kata thang na handi ba.
2: Handi muat na ba.
1: Mama na tang bini na section na sahabat tu. Oh aduh na suna thang ni sih na. Langga, deh deh satu iba.
0: Satu iba. Tiap sih nama orang yang deh iba.
1: Pian pada di masuk, mak tak nak pian deh lah. Imas kisah.
0: Masuk mak tak nak. Ngasai kisah di salungang sih. Si na. Aduh, kamu ina kui tempat masuk sarangan deh na. Masai kisah masuk tu na pian biu harga na. Tempat masuk tu tuh pian pak. Deh hangga bandu so hangga bandu na pian biu harga hangga bandu pian deh pak.
1: Tarak
0: nama masuk. Tarak nama masuk. Masuk tu langga ka hangga bandu sakit na pak. Ibi ayam gitu. Aduh senam masuk sih sarang sini. Aduh kam tarak loya pak.
1: Masih tak kok dia
0: pak. Kok dia pak. Masuk sang bagi.
1: Mana ngasai kau nak udah bapak tanda suhai dia pak. Kan kan tinggal itu.
0: Tinggal ini.
1: Single itu mandre. Lang jadi lang na matang malik kok. Hai ni bapak. Helis. Aduh pi jadi am pasar kok. Koi na ubah dah. Masih koi ki kerap potong naga uri sih. Pi libel lang sih. Ani ke pai naga pi na pasir rum jauh.
0: Oh jauh ya. Oh hump pai naga pi naga jauh. Koi lohong bagi ke hapak pada. Tai biwa na porok pasir. Tai su tai apa panik su.
1: Cincin lagi su ya.
0: Aduh ki. Ina apa pi rani pi do. Aduh su tai loi nama. Sindap loh cumi ni aje.
1: Sindap si aduh ni. Tapak si bukara mama tamda piruan tay, kara mama tamda pisagi. En mama tamda kayu program main tu gimana?
0: Ngasih di, mui je am atu bani na tu na tay biru harga na pisara je normal lep. Tuh agat tay tu pi kiba. Dia aduh na teraga na kereta payah harga na ngak ena potah bagan da amuk kereta lamba. Aduh kau pisara amuk tay bersemain tu.
1: Mai magi pira iba potu gi makapon bane ba
0: makapon ba yang hang ni moida yang tubra yam thura ga di thuna da bira ke kha ta pa ya ra ga na
1: pa tha pa ta ke
0: ade kum da di sma na tiem je manam na theng ba ja ani rak theng ni
1: pam bung ga na ro i ma si ga khoi dang dang jai di si
0: ka dong na da ni dai ni ui chi i sa si adu na ya na ne ho ji he chuma ga ta ba ja kha kan na ba ni jo ga ga za li
1: ha jang pa ta ba ya di na ai di tha ba in khang su su ni paisa su ta ni ha jang su phan da ya di ha ba gi wa kha lon du chen bi di ni ba ma si da
0: adu na ayuk si da pung ohum da ho ga la ga wai nam tai tho mani lai du ka thok pi da mani emerging shooting ji ge ho na ni ge da mo na theng na lai ka ta du ngai ti na
1: ta ka thue
0: ang ta ka tho ga za li ni ai na
1: ta bo shu lo shi lam ba ha jang su phan ba du ni ba
2: yang khang ning ba ma lai ri ma si ma si gi su na se ha yang ku pe da si kari lang na da mu ka na dum da bro
0: na te nine one nine one suna do
2: si to nga na dum phang bra
0: a phang ni bazar da
2: su mai na suna gi da mak ta
0: suna gi da mak ta lang gai da ha ji na na wa na cham pi ba ko ha ji na cham lang khai yo ko
2: ajiti poche tang da lai
0: lai tri lai tri suna lang hai dum na phibu o hum ha pe ba aduna akoi na kisi kitang yara kan da na phat lau tho khra ga amu ano ba ha chan ba
2: o phibu o huma se si phane si magi si loi ra ga ato pa gi amu
0: ama mu ho ba gi
2: ama mu ho ba da ama mu ama mu
0: sin doi be ba ade akoi na kisi je su ya han da na de lang je akoi na si lang je tha to re da na lang ji hela me tha to ra ga di lang ani tha la di ohum thala ni habedo sidagi ama thalaga chongki matai degi ama ga thalaga langje sumaina sunaji siga siga je sumaina si chatli ni dena sia si je pusalaga langa ma dablo harsalaga changbiwa de sunado kisiki idre dana aduna mi de haita dana adumai tobdo haita dana kisiki ra ki kichi inga to pura lakpa yam jawe ba akhoi sabana haji hari ba dumai na sidegi mathang ji lawro ga chomga songga mu habchana ba de chom na kanda ge ama mu thala somda mu habchana
2: ibe ma khoi na na hai khang da bani ko yam lai ram me ba khoi ji
1: phai tonga to irai lai na khoi di phane ama khoi na sa ba si sa mung na sa ba na tram ni e lai ru ga sa lawna yam lai bui ning ba adu phisa bom da ura kan da di mai tongan tongan ba sang gi ba mo mo to me mai tai ko yam nungai
2: imasi ka una ba yam nungai
1: tra nungai ano ba lesson na mani ko khoi di
2: yam nungai je imasi na matam kai thuk piraga aikhoi da khwang phani ama sabagi maramda marik chumna haibi ba imasi bo thagachari aduga makhata na su imasi na phaja phaja ba bige phane mayam ama sabiraga miyam da nupi oi bising da setlan bi bo oi biu haijage ma
0: oi jage aizu machu machu phaja ba mayan do putho setlan ba ngam bo oi jage
2: na de ekta na
0: ai jahi mari phobo di sa yen khale
2: ho ho sabiu na de ekta boi biu na da ba haibasi na khwai da gi maru oi bani ko
0: mane adone noi ju lao adugo noi gi ju ayeng aina sabada ayeng ga dum pini
2: yam nungai yam nungai jai ta jab da soi dena lak sagi masi
0: isani ge ni yeng a pini
2: masi gi di masi e koi han ja kha ge ko
0: ha chala chala
2: nong ma tan ja sabo ama da mu lak sagi adugo phane su sing ma lak toi ni gi ama nga sigi de koi good afternoon le dis ki tharom da tham jari ba yum pu bi ama gi saklon da hari ba tharom ma sigi da mak ta di masiga unaraga loisilasi
1: adudi ibanisu hanana batawrasi mathang thagi anishu bayum chakashanu meta mu ato ato pamiyo ki agi mapaw gluinena mu unarasi nasigide kainirasi

Kudolgi, ani subdam lo kuchari. O thambal film sidagi. Takhelambam mandakini ki khonchelda Rajan Yengkokpamna sairengba amadi. Sorry sensamna sairangba isaini. Kudol tamjari taminasi.

pung mapel minit kuntra manga filmi segi kudol tamjari git lantok jogani numidang pung tara haying August ki tang tara humdoi inglisinga ni kuntaru sagol sen numit thawan ginong mapanba saka pelising mga chama pani funipan numit na segi ayuki pung mga makaita ba matamda sangai channel ki thawram sandok pahujan.

0: tau boleh sing tua dulu tak dengke.
1: Hoi. Ado matema ngang biram magadiam nungai ni ngasi se matema ngang biram muhaib se am tang ngang biram treba ado ningole mana matema ngang biram ngai se se tam thajan jarage
0: hoi me matema tang ngang jarang ge kadi se sauge mangda phamli bini sakhang dabi kadi se
1: Yam nung ay zay matung tarak po dasu dumakol to biduna tarom dasarup ya biro isay si kudol tamjanat lagay mayam po na taminar si kwado di.
0: Kung mem ahal lam tahap sa ugay mayam na tahap tahap biro ay hata pagi tawan lang do lam pag pagi sa bang gay ni bendu sa lam tahap pagi.
1: Hoy hoy.
0: Memu thala sari.
1: Nung ay zay yam nung isay si kudol tamjanat taminar si.

0: nambul tiam degi mema kar mi sei ta si geng si di.
1: Ane kono do. Ne dam si zegi ne.
0: Hoi.
1: Mangsa ide esak do.
0: Hoi. Taru wa kal tau bu si la.
1: Oh, tapi ani dah apa ya?
0: Hoi hoi tak piu.
1: Hoi nam ijan ijan lagi. Jadi aklam kami. Yang tapi lebo.
0: Hoi hoi tak zere.
1: Hoi nama ijan ni.
0: Hoi hoi. Isai si tazrak lagi tu di madam siza film tadi AJMS nama mana di surma. Hoi, ani gak pun makonjil dah dalam guru mayum na sering ba regit lisham na. Lisham na serang bi isai si wajah doini isai si tu di. Mayam pun na tamin nersi.
1: Oh, tamin
0: nersi. Tak kecil.

Isa isig lo na film isa ilan tok jaba matang sa lujiri. Thorum sanduk tu na tahan jari basi Akashwani Falgi FM Sangai channel digini. Hauzik pung pam sida mo pujirakli tongan tongan ba sesak pasing nesak pa git. Kudol gi ahan ba git ki sesak pi Gid ki sesak pa sing lata mangeshkaramadi